sa tso dana sa tso dana mungupshi shu. Ngithi twekile hamba kodwa thina sahambi lana abobani labantu basibazi laba bafunani labantu bafuna siyolala wala

0: kunzima sibhadelana.
1: Freedom Square. Aron kragabare ba otisa maparlamenta itotetse ka monwana mo parlamenteng ba hitisitse molao wa go otisa maparlamenta ba sa thofing ke batho. Re ba gakolola gore ke mmele sa hire bana go dipilo di le teng nna le gore le te go itirela ipe.